0: Mary, yes, you hear that, papa. Last caller. Efo, my high.
1: Nyami asun di kao.
0: En kao nso efo.
1: Nyami shira o waya aduma papa.
0: Yo, me iti
1: wo. Resource person, sezo mo tina onso, aduma do mo kano, enu an o mo kano. Na raba, se no kase, kukoro na mo num, abulonu. E adi etina ki pa, pwes mi enu bi do mo kobe, bi se, o mo koye sa adi nu. No, no, he say, kukoro na mo di adi ni manu, sa no pa no, kukoro, o ma di fi da, mi di da. Nti omu tira hono omu dune, ya tu abronu guhono. Guhono baku, ofa baku anu wachemu mienu, wade nanu chemu mienu wachete hafu. Afe blati ni jina hono odini isaku ni, aku koni jina hono ya, kukuku! Nche se, adina uwana, sese no trasi, lakani half upenu uko. Nti, ya uka ni se, uya blati, uya, adi uwenu mukapunu, eye yufu nupade se, omu chiso, by this time, omo ti bet asi cha bet e ti romu ti e de ka no ti bi ya se na mo dia trance ne mi ma nyi mi oluma yesu ma fa bi wom e di bo bi bra en ti wo su trance na wu fa dia e ni obeko ma kuko no wan sha wo dia ni di o fa ba kukura ta fi woni asia wo na wo jira ho woni nyame nya duma bi das
0: e fo ye be das e papa e bu sia fo na asumje nkomo e na ye de bra wo ye kai wo se APC akina fama womo edi aba wo se oyawo no ewo nipaduanim ana ewo uti won se empre bebre no oyawo no womu saa no a eh wo dwene ho ba bia ensi so Mr. Ope APC ne no mate nti ohwe APC a wonye na adwen kina fama fo onye wo madwen se womu pesika ma na buo mu so nti wo se se wonnom na edi na nsana uti no ana honam yi ano da so wo ho a kai hu se bibi na epiepia bibi na akoka papa manage sa credit no nti na ne waye ntem wakwa kopie mu wo ayare sabia na omo ahwe nti APC die eye for pain it is a pain in cordia ene ye ka chio se ya na watu anamo na wakwa kohunu wo doctor ye wo pharma trust e di baby vite drops ene ne syrup 100 ml wei vitamin C ewo mu a eno no ebe bo akoda no akoda botofo ano a wo nyini no unya bi e de mano a ebo ayie pa e na ye wo bioglobin eno so ne syrup iron wo mu ezuko na ye ka cho se wo nya iron zinc eme pa cho na wakwa kope bioglobin a pharma trust fo e de aba eno so besiesie ni padua no ama se de ebre bia yade atiesi usu no etimi afri ho enwuma kuei wo mu ada roma ena wasasene ama yede asombie nkomo awiei metina mu de ama mampanyini na ya kunadu yede ebre wo yenye yabo afon krato mrai yabape na yekọ akwa kuwie

Eba cho ye to adio, jian su pebito. Adia de to to adepa. Adia na fese wenya TV papa sebi ayremu jwa enzo to de TV ni ba ne bo. Ugo to TV a enche bia na lie ababedem. Fridge eti wabeti gigigigigigin, edani bu. Sa fridge mi hu bi ja, mi bia mi kwasa jo.